0: Jabinsam show bravo ye. Ufisa de wa ye. Ufisa ni awe na efe. Ufisa ni awe no bi ni obetuma tumi wada. Obi antumi ukra wadi be tumi o. Show bravo ye.
1: Amen.
0: Jabinsam. Ejuma mu na wa obeya ki kabisa no de gu ejuma no sa waliye mu na wa de kabisa no de gu waliye ro sa company mu na wa ma no de kabisa no de said yo ma bebre show blabo ye yesu show
1: yes
0: papa to asoma me
2: na mmoja huye gu toa mmoja huye gu so
0: na omukum ni pa na yesu wo kum ba akopɛ wo kum wo wia no wo kum wei na wo kum wei no wo kum wei ti mmoja hwie gu hwie eto mmoja hwie gu so ɔkyerɛ be hu na

0: tre is mwebi a rabe buaw. Ne wo di din atem. Uwe ni nimdiye. Uwe nimdiye sa nyoma nube chai.
1: Yes.
0: Obi wo oye sofo. O ti asura ne ko. Oye we ana ye se. O ni nimdiye wa mini suna wa tine mo. Ti mini suna wa tine biya ne ko. Ene mi kasa chile

drink wom fridge ni ya woni aduane wom fridge ni ya woni enam wom de bie ma ye ma ba wa nwi se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ni o ma ni nyabe bo the bible say kai obo fo e wo wo mna te bene mom enye wo mna te bi so ya branch yo obi wa ni yedie be ba 10 years obi wa ni yedie be 15 years so obi a time a wo yedie be ba biala sa time na so hwe ni ye obi wa ni ye

0: bedu ba bi be frem sa nya be nya bi ase bibi
1: yes
0: faye bibi
1: yes
0: wa bla baba
1: yes
0: shenkrofo
1: yes
0: mani oni bi mani bindi na hunu mobo na mani osu mani sere wa sheni ya bedu ba bi be sun
1: yes
0: ena wo nya chance no fa chance ni create
2: a simple fm
0: hey fa chance ni create bibi tuo one for such chance na create bibi antoa ebedu ba bi ka 100% ka sa chance na mu kota embra na fa create so na nya ud nya bio
1: kachi
0: kachi na mine ukasa upedi matem na nyamika i one for na obefa no 20 years time nyamika tira wu ne se bibi ba wu sema kai ubofo no se one tie

0: sorry be ma no bebre be reject no me ne ukasa uso yo ba me fa osika twa be ma me ka kire o me fa osika twa be ma en ka se ubo be ma bi hu ka e di na ko school owi a wawale no owi o be jaw o se be sia ni classmate o ye o ye graduate o be jaw
1: papa na ukasa
0: o be jaw o be jaw

Bible say nyankopɔn na yare sɛ kora no ɔse deɛ bɛn asɔfoɔ ne adinsifoɔ na ɛyɛ dɛn ɛde agyi sika nanso nyankopɔn na ɛyɛ dɛn ɛsa yareɛ yɛsoma sa nyame ayare

0: Bacho e frose na kasa FIFA.
1: Bacho me frefi kunko awo ekwapem.
0: Okay. Bacho yenko.
1: Bacho mnase ni akonya oja mami. Emse oshe nipa. Kwa sorry. Nesuma mesu mwiki mika si asume si timi kwa sorry. Papa yensu mna nipa. Mwiki petu webi nase. Ubi gadi ya miya. Mwiki so mbibi sa misa. Mwiki wapa utpano yinye mshie ye. Ospuka tuwa e budi ya. Kino nipa ntibi ya. Onyaw. Onyaw hukang. Iti. Ubi ya bibi ya no. Enshenu. Esunu. Ubi ya ane. Seno nyakupo buwa nifai. Ubu wa uye migdien sa anote. Iti uzu kesu. Wono nebe tris manswa. Mwisi ibi ya ube seno no. Ubi biya ade say. Iti enshenu pa. Yeli asunu kristu. Ini pape ne. Tinha
0: de né
1: papa
0: so
1: apanha
0: me chira o minha
1: não
0: me
1: desculpe
0: me
1: for me big do me
0: fez com que
1: okay
0: amen bye bye 0546982158 0546982158 mbacho untia na me wa me chira o Bomodian so befre, Bomodian so befre na IFA 0546982158. Piaga Piaga say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mbato fre 0546982158. 0546982158. Ahaya Sempa 94.7. Waina Eba

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.